kewi puka me ka mahi ne ke lilo i ka naka me pahi na i hokai no ke olaka no ka malamana lewe a ana no ke olana a na pohu no i ki me haule na o ta ua no ka malamana o ta ing no ka a ka ohula e ui wana i kei tena e lilo e wai a na pohu no me ke kua mai ka lani mai e me ke kua mai ka lani mai e.